wala hadu chat kartu jina jogana do do gremi to kara kondu sa saramda si lafia gendo kula jo do kan bani wa ah to do gre jine kara le naime bal ko to do jo do greg misan do jila wa ngodo to kunda belenda do do sidra tibio kan kara se grosso gremi ma ki se sina de ngan pa di berdi tarji do be di lay mbono mo jimtine sudut batal si Jimtaruje, laumai, Jimtaruje, laumai, Jimtaruje, da kame ko kula jidin. Kiko bera gidi, mbol doba wujirin dumgubar wulbur dan bi jelle si kito sidije, wajdo radio jelle si lai.

Tani jamina radio chati ler ase dogo yam kep kelkele kenge len makaha ye nagada yala good moon basi kal kengo sepe kal bi kamrun haline ya ko doni hote ga glo preso ni go vnalum na ina hot kenga maiga ga mata na tani hay kati te kusrida kayne hote kengo hay galma hay digangali ap kamsa ti geli kan ler nam ga tum na la hot ni nga ngo le mangol ma yuma la travo ti englo jamba kato ga jamenta ne ke arrangement numero ta pam kep na ga ler nam ga tum na kal kali ma jok la war pun masana fait klo e capin technique agiti Rigobert ko reji d'antenne ga enti mi jim da roje jok la par fait tam mun tong jona martel ko ngol ni ko be kuta ngal salen gide ma masana kafe sala kay li asiano ler ni tun raten jom bon masana de don ki kep kepe aine so pete ko me Pascal Dumadiala nam ko hum damine kayna hum bon musun radio wal mo kayta la lere asianam hum bon matna enen gidde mi sum matna non kape kayne nige kiline bga hum radio ngani devan ki kep kepe yan me jokde kay pingata elen labara kayta kot pun matna hay radio espoir hette radio espoir le bo radio chukka kayne nan gade ngolo kayne pingata len la bara dukanga kayna ne khatmo vlaka may di may kay vlaka so khat de ve gilete ke pa ya la kayne me thaka na vitela kay ga bun fakala dukanga kay ngangolo bilin nun la jore e service kayne free de pako ka foko klo direct op ni de kay ligobe kay kay nun liglo hay free sumun non kape hi fingata la bara len dukanga hakne tela gigi de non kape.

Yo, kain ke nul lebih jore ester gak nala nangsan kain delay kain ni miti wan goni kain nang mai miti di delay bang semua mak doktor kau kain ke di kain nang kai yar semua tuan nala kain langgol gipolo kain mustafa lama bilik kain ni kita tuan ratu na hum lapa pun masan kain jaki hum kat ratu mungkin hum mai gila barba ma fight na. Dero lejo kain ni ekli kain kamata kain fok mangon ma fis sena si premier si vice premier ministre na. Kaini si kaya fituda. Fituda si fakta kaini ni si lau ngolo. Ti kaini kaya lau na vi kaini ame premier vice premier ministro na sama jumala Liman Mamat kaini ame fitu si senator kaini si jopo mpunum kaini kaya lau tala lima hai lumita dembe kaino totofa kaito kaya musia kaya busa togo ligali dike asen ligali dike kaini jopo na jopo kaini kay nam kay docteur du commerçant gayne jobo gayne mi sénateur ma yumala Abakar Mohamed Moucha yo kay ko lawna tay nam président vice sénateur docteur Arun Kabadi kay kako kay ten gayne c'est full lawda job nam vice premier ministre na nam digena awa lina bi lumda fi dembe kayno nam dencho baba gayne kay dir gal dina bi merina yo gay to togo tengo ni sen gay gal ding malo yo sum saraka gay ni se kalsi gay hay hay no mata dembe ta sen ka a ni se kalsi gay ni hay mai lumda adronda ka fa ni saraka gay ni se fosilina mai mala rasina la abu sat to wat kan mai nadi yo gay na me senateur Abakar Mala Mushan ndiga na ro sen na mai titu ngolo bile ko ma sang ni sin na gay no nisi kaya musi ngolo ka jamende ni kaya sumlubuse babana saraka abliya bisi man nisi lilo pa ina maidi lopti bisi kaya mitle avtu chora bilinga nisi saraka tosiko toka ini rasis kaya nala lima nisi na hai na maidi kaya no tenli kaya litike kaya nam vice premier ministre mdala awa tauno adake fuli kaya ni mi lavdo mi hakamana hakaman dala awa lumut kaya ni nisi fulsi kaya ni ten terenga nam kaya di kaya kufamala pekan kaya dogo yamana ibun perengeng famo ektar karke nala kali ngolo ngolo gane nisi smiyam sala lakayam gano lakay ma hi gasida visidi namgali na be merina yo gane vice premier ministre na amdala gai toto tsikane kula una ma yo nisi sum sala kain to fitot ko gane kenan dis nala sen kale ke luma atron na sen ga dambata sen ga lina fi sen ga sen ka ti sen ga ti tera kay nam sama yuma liman mamat nam dike na la nisi sa senateur non kaf kay no ten ga sigali ngul pa te bu sa te li gain e fama do go na la yam fi li gain ka si clean my fully di yo hay li nam gain te mal di na ne da e sum sa la kay no e full si do sim zigo nisi kay fama kis kar gya dir si dok fa te ya glavandi yo sa sen sa la kis di dir si dok kleng e dok glavandi kay nisi kay do sen fizigay nisi chukumi go yo ga ni se wait ka ti mo lo e ga ni se di ken ga mo lo ka fa ma ti tu su mo non ka vi me ko lo na mna ke ni se gara ga ha ga da ala ni no kot li na ala ni se sa bulin sam do se ni se chu ga ga ni ka ingo ma kot si da ga bi sia ni ke wala lo na mga ni e mo na ga bi chat e marichal mohammed idris debi itno na mga ni tu mfu li ga ka ten ka fa ma fi to ga ga ma lu mbi ga no am da la commerçant na ka fa ni da ni nisi gain tite lakta bisi lakai tiongo me titu ten ka fai na mkoto mo kai lima na ivoklo ni kai mgikutu mo ten matulabo nage yo kai ni ten ngolo kai nisi sa senator di kai na awa wele ngenga nisi malumdo mi didige nisi di kai na malumdo mi ngana na commerçant nisi ya adu se mala kai no maitu di kai butik matoyko ina mge mangamu magum hakam kutu mo kaf kai ni malie ama belga na maidi yo linga ni len kan ni si lum kaya yo kan nam sama premier vice premier ministre na sam yum liman mamat am dala len ngolo kan kali e kan mike ko lokta linga ni ki wala ko go benga nam present bi na chat nam mantena lam gali ga to besat ma mai nam do ko ki kala ngolo do ko tak tak mai nam kalumu kan ka linga pen dia ni si makarialda ala do ani no kayi nan makai wilinga na goni ken kafkai mulle ebo nage yo kayi ni si commerçant ga tu si goni
nisi duu ka ika ipiwa nisi ko taptu zile ese nam ka fi kaf ka ine gie o kai mat donto fangai fangai doni nam do ma fi lop na dabu nage yo kai nami ku nam ma jok laut ka ine sam yuma Abakar Muhammad Musha nam dara wiling ka ine sen ka ine mali e li gasa una neda ka imge ali ka burma wiling gobe ne chaka ino ka ine mai hudum vokyo di ala gi hakala una mwengo yo ala suman ka ino hoti ka na hodo bo nage organisé votre que l'umga fama vote na vote kaine sumun docte diga sénateur kaine cha isa yo sensa do yam kep kaine kaine cha isi di yo sa mama din kaine lenga ya kaino lufna de ali gasa bi kaino kai fama nga abu nage yo kaine kaine ki wala ku gusata birim gusata matlak ne mala kaine president bi na chat nam blim musiglo ay mulja mala ni sifulu mang dama samman kaine kaine nam sama chef maréchal Mahamat Idriss Déby Itno nam gain guling am mang dama flu mang liga busata mata yo sen gain liga lam ngolo yo ta mala ko gasim ko ege la kaine nam ga ku batam hidi nam ka lop nam ga nam ga lum ga ka sauna wi tu di tu ga yo ka ngini ki wala ku television bi ku busata brima dra dokon yam pasta ha ku til ma guling ku nay la ku television me la kaine ku busata brima dra dokon yam karge kaine tema wilinga lingo lo projet metuni tata mina lumunon gane kala mara gane lia kusat mama chen gali no chede yo gane ministre ma diga lo tv kay ministre ma diga lo tv docteur nakla mige ma gane chen ga ka inia yo gane se na ministre ma diga lo tv kotan bilina ma inchen on kapsa ma yumala Amir Idriss Kuta Kurda I technicien gani nisi ga mek screen nisi me kala di in kaf ko mutuni la kali lopo lopo gani siga jika yam na yo umu yo kan lop kali ga tem fam ne mama tuni viam na ga mai di lop ka ga le ebo na ga yo kan lop ga ni nisi do ga ni na ani ci way ngolon si sum sal ga kali lop man ga ni nisi ko tu si fulia ali lop na yo he tra di ga en ke se nam na ga ga lau de vi lop ta ka doctor en ko ka ama tunita malak doktor ngol mana so malak du tema ke moy mi ma fistil li kay na nga na goni kay nam go top talam galia yo kay ni fadia hen ngani si fadia gan li ma ku mala collection gani collection general general ang sema general gani mara ngol kay in fadia yo kay ni institute ngulo nam li ma li le kolak lak kay ni ngol mo fadia hen gani mo nga fi ponga ma ulim kay sharihi fele sharingene konisi momgo yo ha gute permettre vitile fi décembre kay kay lop nan ma kay en gane premier ministre na kay pong nam ma mo premier ministre alemay alena kay ndia la lop kay tous na kay kay kay ku bu se brima dra dok yam pas e bu se ta brima dra dok yam ka kay charti ma jar la kay ni lop tudia hen ya investissement ay nakata pala dan nam gay inia yo hen gay ni li mala tunita no kay ni we sum sal li lok mala ka en fitlem se baba ma kot len gani tan gani ka anum ni inia yo ga en ten ngolo ne lok ma di re na mai di ala ka na do fokom na la no lok ka tuda yo en gani ne se di gani o doktor mala ga la ka ni di gani fa mo kar gani la in de balam ga in ga yo hen do go ya ma ka en ka na ka tunum cham hi lok ta balam ni mle yo en ga district na hi university na lisen ni mga sidia kaf kaini lop ma ka rai na mai di tok ma tuni chau le engai ni lom ga engai gutronga fi haka teni ka ngolo ka le yo ga nem ne sama yuma la ministre Amir Idriss Kuta nam da la linga ni tun chau de gutronga ni tuni ngolo ai line fi province ka vi ka haka te fokus ka ni abeche na amazor ka ngo na ka le heta greda iriba na ka le henda amgarazos kain na kain piok ba kain kaya pama kilometer kisi di dok lavandia kape kain kafo na kain liye yo he te kain hai burta fili da fi tele fi me ku bese brima dira dok ma yam karge te ne kain hakata ya la kuri mongdo kain galini fi maudo ne na kain kaya kilometer dok siria ya fili na ko lop te ba liya yo kain hai province fi lak do ne hen kain ne Jarlima, hai lak si kanem, yo kain lo poko fokwe ke li
ton chaque pour de botte dokoyam sidé da vitel afriku bisete brima da dokoyam kargeta linga lok tam galiga yo gaina me cho he buta yo yam fa vitel fime ene fa mara ko rega lok ma kide yawa yo hen ma jar yao se ambassata ene hailin fi bata done kai li haka ta ngol ta kan ya kali nale lok kai katu ga ya bunage yo yuniki wala kaina e buta ve dumas kaina e buta do yam sidé da vitel ve me kay ne sim en makate na fel limara kay ko launsia ya yo galimara kay namsia en ngolo ga jamenda ni kay sumun ga ila gese ko ni yisi chore ga sala ay ni launa mana kay sumun mana hi li ga ta targem di ga ni kay smen pate butungrum na kay ni bulom ga maka mi launa la ngwe se ni nge sike ngolo ay galimara mara ga yamam yami ko ni kay pul she dem sumun ga tu si free ngolo sumun la gese lo kile ga li ni sala ko ni kai sumun moloka firiya ku launa masi hai buta vitu maska ini kai mpamanga abu kai ni saal gai liga mpama fakir sumun nala toka nchen gai liga kai nala liga derwelte ka diganda fari kave kres kai ni kai rai derwelte gai doka sami yuma telem gayus lo rishi dangten gani agiti rigobert rishi dangten gani jimta roje kani ki kuman jelena muntuang jona marcel kon wala hinagolo kutanga tsani kidi non kafi niki masala ta ten tunmo hum labar biga gaini de ban ki kep kebe ni en job technicien a gidi rigobe e chaunu taraka kangulo la nul de villa misuma ko kayli e free de misun kap sala ga sinis ga sala wala non gaini la ngol gisi bol kizia la ngol voti donata kap kaini manisi dumma gaini dum gaini hay taka mo la ngi bolo kay gaidi nul de villa misunga kay mige kay en chen kap kaini dr klaga kuta gaini nandu pe la maison na ngangolo kan kuta ko sumu non café hot paru sana gane andi di non café technicien kan nuliglo

Assalamu alaikum nay sakani itim ndia ga kalkala on studio on fadoro de cede gara ha gnyana kalkal de gitna war ngam nam sande tele medine ma ngi kana ramase na kanyo hiliger kya inge ha ga do ki ha gara ka yam Allah ranga to kala lila velde pidu ni bara ka man ngir to Quran ka man ya tara ranga da sabisa mu kala ko ingo che ga son dio lungo kala on de kabine te gni kana tan mun ka sari ga mitra na war ngam nam sande yo mio ma chara on la technicien lungi chan ga agidi rugo ber dan wodan mur chenga legina ja kala hore on diriji dan tan yel dunaja ko lan yo dai mi charal ngal dum dungi chan ga jim taru ji ngana ja ko lan lunga chen mi koroga pi habar ngam nang sandu tan mi dere mi yo chen ga waya ibrahim ma mamat mo mi ga pi ga dai gam tan habar ngam nang sandu yo ngam ko yam bar gno a gidi gidan tar numu no dai ka sari ngam na ha mi ni mi diki ga kan re ha dom ko mi no ka bin technique

அச்சரை சாகனம் ஜன நடக்கிற லக்கத்தை அவருங்க மனங்கு செஞ்சவும் அவருங்க மனங்கு செஞ்சவங்க உங்க குறவுல நீ டைமகான அவர் வியோ உங்க கிடைக்காதேச்ச பள்ளி கடையாச்சு ஜிக பிரசிடன் லுங்கி சங்க வீஸ் பிரிவு மினிஸ்டர் லுங்க தான் முங்க குழு மினிஸ்டர் டைனா முருகி டிங்க அணியா உண்டு லோச்சாடியவங்க டைதான் முங்க டுமோனியோ நன்னா ஜப்பா சேனா தெரை கயாச்சு ஜிகன் மன்னாங்க கிடை கடா கிரே மன்னாங்க ஏதாச்சு கண்ணு லுங்கி சங்க லிமான் மாமாடியோ லுங்கு டைனா டுமரமா சுவார் கண்ணா ஜெய்கானா சிகானியோ லுங்கு இச்சனகா டை அபக்கர் மாலா முருஷா லுங்கு தான் முங்க senatorga akulio den mungana jere du mangre a yuto president hangaran gedan mungudum dungi chana docteur harun kabadi yo ngamanaro halama migo ngeda yukul ngada yan ka ungaran ngeda dran mungge yukul ga mai ikago ben jamen gi chana ga commerçant inge dai wana harari yukula ka gudembe gire ya to ran ha wanda ga dubu ki akani ki yo inge dai dran go ya jega ya kamannan da kimi kimi ro sandu ya to amigo ga sandi manakan ho ga kalkal yoro lungi charinga senateur Abakar Mala Murusha amande kawlingani rochono da miyonge kere kadang da miyonge wana yi kolga yan tajiringa ranga yan kawngaran ga daidran mungi charinga komerta sangire da ya angre ka gudembeyo aga hangia to ranyo kimi kimi da muni jigen ni garan muni hele ni akolyo ngi dai tinga danna chagu ri amande kawlingana lungi dan mungi changa vice premier ministre yo awande kawlingana dan yan liman mamad yo na chaga amande kawlingana achono halla gamurga ka gudembeyo nga achono dai achona ka unge dai halai herodromo hogira ektar arak nge dai dran halai re ga chono gamne da nga ngo kal kal nge dai ngre gamne da nga ngre ka gune ni le kal kal awunde nyamana yo gire che dai ding dan na chagyo awunde ka walinga ni achona da miyonge ke de kada ngi ato dan jo achi ato ran mar manga che miyonge ke de kada go ya lunde ka gu atron sinyani alunde adala sinyani alunde dai 50 ner yoinga dai dinga dana chaga unde ka walinga ni ogre liman mo mara koronar yarande achaga dai lu dan mangu senater ngi kede kadanga ya jega drana ya ji mananga dan yo chona dai dingi kede kadanga halla akulyo achona dai yamu chuna ore dai mutano ro hal gre dai dingi mi yo chaga dai minge dinga dran ga chaga unde ka walinga ran yo chona dai dingi kede kadanga halla yaryo dai sangya chulga yani kida yoro dai dossier ngi kede kadang mi yo yaro ho gire dai ro rakyo akano akan hingi wak nga ya du yaro nga ya mun da kal kal gire dai ya dossier nga ranna ruga kinyo akan wak yo dai dran ma yo koi ya pallai ga dai ya mun danar ya mun di kal kal ga yo koi ya pallai yo ngi dai dinya cha gire mi go senator ya dran go ko danar ya rand dinga kede nga akul nga halama anni akul nga alam dina mur di siyasa seri dinga hal nga yaro di tamun nan gira hal nga halai di gire mi go yo dai dran mangu i aji hi kula de bel kal kal gira han ngi en gi kiden garan akul nga dai dran mai chono kula dan nar ya rendo rijo go ya chawlu gum na dolo marshal muhammad ta idri de bi tuno go dai dingi kene ka dang mi yo nga dai commerçant ya toran ga dai dran ita yan ka wu ngaran ya wa dai kimi kimi nanga kimi i ju gro bolin nga yan nga bolin do dia wala da ma nu koy ni ji ya mani nangara man yo go dai dingi dran go ya chaga unde kawli ngaran mo dingi kere kadanga kulyo drango koro danaria dingi kere kadanga miungi yan ka ungaranga yukulyo go wana herere dai drango ichal dai ya sago ngarangi kere kada yo mungi ngaradangi kalkulainge yo aldi yo mungo dai wache sago ngoka yo yuga ngri kanngi yo alkulai ngarangi kere kada yo ngaso ndoso akingaranda kalkalgo hange dai walinga gede dai hanga halsi naudia tanga dai ndoso hanga ajana kechala yo ingi dai ding dranga ya jega managa te ya kale kuron kal kalga dinga aji jini gira hanga tani han lama di erninga da yo ingia kam nan gire chegni awunda mananga ni oru vice premier minister liman mamad yo achono hala da dio mananga hala da mananga mo kleno koronda olwa nga hala da mo kanu nan yo da dina mu dinga ndoso gire chono dio hanga halan ater kal kan da mananga mo manor kal kan da dinga haleni akulang malaino nga achono da no gumi go senator sire mereire da dran moro migo nga hukuma ngi charanga da ya hukuma ga yukulyo yu migo muro commerçant muro nga yo yirweli mare muro hanga dinga akulug da haleni akulnga da nala yo nga da dinga dran ya chagum gire hala da dinga chagu chono hanga ikya ge dibel kal kal ge di gire hanga da hilai de ta halan nga da dinga dran ya kangma lungi chana senator Abakar Mala Murusha yo awunde da ka linga ni wana ka linga jere kada
dinga hada na ce dinga dan na robali nyo a chono dai nanga ga hada na ryo a chono dai ndu sona ke gan nga dai yani ta har singa dai mi bani jana ka chalanga nei gare dai dinga dan na cha ga mi go yo senate rang che rekata yang ga ya de go ya ku go ga hu gire dai ya mi go fi aku go i chono dai dinga hadi dinga senate ra ba kar mara mur sana che go ngala ga fi aku we jangla akan yi te go yang go ya hidigar go dai ya daran ma akan yi te go dai daran ma cha yu kula gari ya hidigar go dai daran ma yang go yar ndu ndu yo nga dai dinga ya le ba la gari dinga ram ga yan voted yeye go habara ketengere habar ngadan yo namur go sandu lu gumna dolo marishan muhammad rizibi tuno nagar karma mero sandu iman ki kalkal iman ki kalkal nga da ya dan nagar ga sandu akula griyo da ya migo kidang chele kadang nan yo da ya ya je yabo weni ga da ya je yabo yabo ding chele kada har nga dai din nan ga ding dan nan yo lung da ya dan yan ye ding chele kada ye ma ju na ro ni changam no nara unde jambi ha ga lu ki yo ha gyu hinjigri garu ni me wa ha ga lu ki ha gyu ara ki nga ding ge kere kada nani ha gar manar wa dama alai ni divel sir ding ge kere kada yo gre dai lunga kul minister has ne nalai ng divelai re hal ng divel na kali nara la yo nungi chan ga amira idis kur da yo yu mi yo ngan ng kere kada ng kura da ran technician ng dran yen ki dare ngate yo yo yi chona dai ding ge kere kada nani ha unda dai ya dole ngamno handio yi chona gamnda da nga kagu ng kere kada go dai nani nga dai ya mi ga nga dai da mnoro shamro foida nga kede kada nani yo yoro go ni nga kede nga ya cha ga nda ka ni garama kam nga hala ni nga dran ya chul ga yan yo dai ding ke kede kada nga dran hal nga dibel hale yo go dran go yama yama te ga yan ki da go yama yo nga yama na yelo dan go dai ngir mi go yan ki de nga yo nga dran do ya ka li ama ya yo nga dai ding dan na cha ga a cha ga manda dan nga hala ni nga dran ya ju yo nga ding ke kede kada nani lai gre ding ha nga kede kada nga yan ga kidan na bal soyo ga juga wanda ga duki ha gi hinji dor guni me ha ga duki ha gi ara ki ong nga ninga dran yan mang nga ga muru fo donga alla malo ni ka jora ru ni la fa wanda dole yo nga dinga kere kada nani ya lai alla mang ngi kere kada han gi yan al mi go dawa sir alla ma da ingri ki an al mi go kara yo yo ngra da ye ki an al mi go nga da ya ko le sir da ya dinga kere kada nga alla da dran yo da ki dan na bal ya yi ga muru fo nga da yi dinga kere kada nyan di jamai jamai ngi ha lai nga da yala yi ngo bal bal dum ngra ng da idan mo ngi hala ko ta dum ngra yi nduro nan nga kama ngi ngi dibal dum ndu san kama ngi talam nare mi chana fonde re fondation nga do ni go hala yi na ma ha da yi dinga namru ko nda kawli nga ni o nga da idan mo ngi premier minister ala mai hadi nga dan mo ngal na che yo wonde haga ngam no ngi da na kama yoro ni december haga du ki haga yi nje yo da university si university ngi ke dengen hala yi wonde pala go dingi kede karanga akul yoy go dai fada jamay ngala dara jang hal ngi dai hokuma nan ki de seri dingi kede kada proji ngaran ngi acura onda ga du ki ha gi hinji hogero hospital ngi kede arak go hala ya onda province ngi kede hogero dai hospital akani ki nyen hala ya onda dai ya district hala ya onda departement irtai hogero dai university ngi yiru hogero dai lycée ngi kede toloriu hogero institut ngi kede kiyu dingi kede karanga hala akul ngi diben ngara idranna ina karma ngani or dai sondi man ki kal kal yor halai gre minister amir ra idris kurda yo awun da kawli ngani yo dana di na jogero chon halla kolta ngen ya ka awun da province ngi kere kada nge dan na jogero chono gamur gi dibal ngun jonal abeshi azwar greda iriba amjaras gedu wargini dai ya ho gere kilometer aruga kunyo akan waka geta yo dai dan go yalai a ci ganyo non dikan haram sen hagai unde me haga duki hagi arak yo nga dibel nga naju galum dunguri mandu mau ho gere dai dan kilometer akan tolori hagai yo nga na chono dai province nge ke de ngela kanem gere dan yan dinge kere kadanga halla dai dran ya chul ga ha yan kidan galu yo nga na chule wonde kan haranga halla dai mukula lo yo sen hagi tolor avril la haga duki yo haga rakanga dai halam kula dan wonde chuli ga halla hilai galu wonde kan harama sen akan hinji wonde me haga duki hagi ara kayo go dai ya chulga yen kidan garan galu nga dai dingaran ga halla nol wonde aks ngaran yawo ambassade na go nol wonde batago ngi tere kada yo go ya chulga halla dan go hilai galu a chawndu burni dum nyamena handunga dai dingi kere kada fado jamai jamai ga halla ya juga hilai galu halla ma hanga dan go nain faida ngi tere kada yo ya juga dai dran ngi ya ju nyen ga hilai galu ga halla agro wonde halla haga bilin ga halla melo ngi iman ga halla mero galu yo ngi dai ding dan go na chaga wonde kawli ngani ro aida wote dai mbalgo no agirim tanum na kasa dai woni mindiki ga kenna ga fado ngoy mbalgo no kapi technique
kana na sakani ite mindi ha fiya ki ligara kar kar ga kuma ga kana ga ga da duwe kuma nan ni le sakani ite mindi ga kar kar muram kala ku mu kana ji taraga ga naram sai na kan ligar ga dum ki ga raka ta ba ngumna mata na mu kasani mata na mu ga habar ngumna mu sanje lunga ta na re tilem guys lunga na kana ga tiri ga wa ya ibrahim amad bu mi lunga ku nan ka bin tekni mu sala tekni sai lunga kan ga agini bi ko ber awara ya undi reji danten yo go lunga ja kur gen na mu ga char gen na mu yo mu taran mu dum ngi gen ga jim taruji ga yi wacha ga mu ga da duwe kuma nan ni ille oba sakani ite min dia kar kar e kiru yem ko mukal ko rubi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba.

Wengine hazima juvina, wengine vingine ngari yeuna, wengine suluzi indi, wengine suluzi indi, wengine suluzi indi, uziri kangana chumu chumu, kulumbu koleri choni yuma, antigumbu kangari choni magia, pananga angdelila, pananga angzumila ziru.

تزور دقة مرد سافو بكي كاري ستوديو تروا رديكات غربين نعنا رديا ما ديرنا ونا لبرندا منوا بديكو لبرا غناركونا غنا وسي أمارانو سيناترا أمرا بلو سندو كي أنو باري دكات غنو تيدو چوكو كي تيدو نا غنا جيري أنغانو فيس پري منسر لوانو داخليان غنا رايغا limana mama tamrena gana kurindine jire ke kurindu drona gana senater abakar mala murcha mrena gana jire swal na gana de swaltena gana ke madare dilli swalte wonne jire swaltena gana ma amara senater gana bur dilli da dalta gana gana da swal na gana da wata swaltena gana jire alfen atanashar kasa gana demba ga kasaktena gana garta jira kuma na gana entra da ina kuma akumiya da gengre te subo na gana gara jire ke guru na gana amara no kasu gra cheka ta tajira ta hagondo haktere ne so bona gana abakar maramurcha na gana swalte na gana gurto so te dana gana jire ama senatera kurachi kana gana ena adre en harandigre ka gana da nukinda ke madana gana vis prime minister limana mamma tamrena gana jire ta taksudra gana dana gana nuki jire kasaga na demba ga so bona gana ka tegeni sene ama tajara chandra kasaga na atrona ma ye kasaga adala ye senkantineri ara gana tenesidra ja jire te gana gichina gana amma tajira ne anadra hakendra hinna amma tana ganna chana mlena ganna wosi kana senatara andrana ganna mlana hadri kindo ke madana ganna ma senatara na ganna jire na den halande ganna minisir na ganna wata ke madda wonna ganna jira mara senatara ganna chike de abakar mara murcha mlena ganna yelchine jire za haru ragate dana ganna nuki halne tozogne iyo halne won hagone halte kana ganna gurtene halte dana ganna mara senatara mlana ganna da votenda ke votenda na ganna senatara murta zona gana jere no are trinene da vod win potenda morde sa tron gana ardindre bey yisi na gana dakand bossa o wane terbana na gana jere do sa marta o sukure mashru anu gortra mashru tana gana zaka dilli ko de ara sera tana ma dilli za randere hakuma na gana za juz magana za amara ko marsa mana ma tiara mana gana za turkenga ara da na gana do sa marta o sodro ente kasegra ka gana da nukindiga chana ta ke chatta da ran bor de na gana reisa na sera tana doctor harun kabadi mre bor de chaptan da o wane terbana na gana ministra no gra lokola ba nga gana ranga Dr. Sitaka yambatana mlena gana jere tame na gana keano markaza no keano office national des examens et concours ndiga ketena gana ma iska du dena ma iska na gana tame rasmi andere hiriendo na gana kerdin chenna jere mlena gana kema dana gana ministry na gana za yerkindere juhundu gana gendere za kahiria dili gendiga ye za kakara bosra za hiria dili gendere za dili examens et concours achika gana za kadili gendiga adana gana bur dili na gana da nuki o wane terbana na gana wosina gana ministra na gana lokala ba ga ranga doctor sitaka yambatana mlena gana ne abongor drona gana markaz ne dra amara na talima an tekniki a gende ga markaz tena gana kredi dr kuma na gana raje jira za ma krande chuko ye za im kareta de da krande chika ye yo na gisra de da krena ka de da za da wongo ga ye ara gana da na gana jira mana ta amudra ma talim kedde chika ye amma udri darina markaz a chika gana ga chira buzne jira za ka markaz za dilli kurterga a da gana burdili na gana dura fikra bude chindu
ogone bangor de barara gana wonyano abasaba wadai ngadro asumama abeshe tedro na gana ministra no kurtinizra gana ranga keda balam na gana otikre jereke krona gana amarana jenene nguga amataza kajenena za dilli bahoga za dilli orko indiga ye zakana mkariata gana zaka dilli harandira tsere jenena mleza za nafa kendiga ye araga na subona gana dilli drangre suboro basaba abeshe ngadro na gana kre ke krona gana abeshe mlera 50 kilo lawa ma unni 50 kilo ni ano tandu ndiga netena gana kleni ama jenena nguga ama tana gana kleni jili zaka jenena ungu chiko gana dili na gana raje ke madana gana za erikundu juhu ndu gana gendere zaka jenena mla za dili kuro bapere ama ne dana fatundaka mlandro za nafatundaka adana gana burdili na gana da nuki labla ranga besher kargo tujandu dimurduru jito mamata barka o wane terbana na gana ministra manduba ministra nula kharija gana ranga Fatima ajine garfa mrena gana birusu madrona gana ambasadara no sodia nga kare eskiri edda ambasadara tena gana gebilki ambasadara no sodia nga eskiri edda atala benzait benzait mrena gana ge gebiltinduni jire tafa no dirda ambasadara karna kara tafa tena gana karna gana gortoni ministeri na gana chenna jire kema dana gana amma mrena no eskiri edda mre hiriana ye no arku ina gena ye ta gana tafa dana gana rodra jire zaka gana za arishigidun na gana alaga chadi ya sodia kweza dilenga adana gana burdiri na gana da nukinda owane terbara bosaba no bargazal nga asma musiro tedro na gana delegate general na bosaba bargazal na gana ranga mrena gana tamer amarano ama idarina odir hiendi chikaya ama eskuri ama devruja defa chikaya yo amani odir tajira chikaya mla taga chena gana renio geji renio tena gana zaka embu azadil embe ano esasi ya gazole teza tamanchina teza kamaradi ngira subo na gana embu mune mbeyi estasyo na gana jaktra teda na gana govena na gana da burdili na gana danuki ena danuki na zaka amataji na gana zaya chindere tamani nubuzra chinga tamante zaka dili turkoma radine tamante rare zaka imbu erere za dili da jazere mbi zaka binete kasana te dana gana burdili na gana da nuki lavrarang mosur gwa jini kargo tijando dimundro Ali Aduma Isa tafano Ali Aduma Isa nga da lavrandra minuwa tosa lavrarang roji jashini yandoya angkladini yandoya gana mamata Nuri Suleiman

Gerein bedidine tozrin be tosrin nasinin be awkulun dr tak tak ra toz sa tozor de gug troni be sidio trowar tanga tergaina sa tozor de gug troni be adasa kendro yage bram beshra sama gana hande ga bram wit antemra tetra la jerra era tanga tergaina sa tozor de gug troni be gina bor de dro magaza hamit sale mamadna tergaina sa tuzora diga troni bey girabora endro magaza musadum hasanla tergoyne sa tuzora diga troni bey sugutiga dilo kablan manna kyanu isbeshirina ketergoyne sa tuzo sawa sawa ille kitigdro yega bishari sayerna tergoyne ara la bandre menwa kudikum dona na kudikum ma komika na kudikum ala goso fechi sa tuzora diga digrem bekinetu goso sale mama sale gifalanda ga amma dimlandra gredia san fritika na gana bursa kutirga ang dimlandro kabin teknika butara manda gana porda kinga duksade karakana fidelda ang dimlandra mkrira ki da zagalla mnuk nyandu choko mamat nri suleman alla mandra chatra gana na la gubrichine alla mawashya gana na la shafaja alla taranina gana na la irhamino assalamu alaikum.